Araco. Para katang sapa Kurawa padha mundura, mundura. Pak ayonane dhewe amuk Suramrata, Jayamrata. Imbang-imbang padha yen padha. Waspadakno pujangganing praja parang rukmi. Ayo, ayonana kridaku. Iki begawan Kumbara Resi.

siniget nengawa kang labya kasengsem endahing swasana ganti engkang kawursita ora kaya kang ana jroning kayuwangan ngalang-alang kumitir katinon saking mandra panjayah kandhane wong sak bawana

0: Adiku diadiku isang geni ora nyono kalamuntos yadi kang bisa musadani pun kakang yayi
1: kakang dimanyu yo
0: syukur mangayu bagyo seketi jumurung yen pancen mangkunu dimas ojo nganti kesuwen moro diage poro kadang kang podo dadir tokape inggalu sadanono
1: kakang dimanyu amung pa.